Liknaw lagi cah kadin cala kapat ki awati ti pay stock suki. Cali wing suki su. Ikaayok sa liknaw dogas kat cala ksumabot.